Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng ampilya ma angur kumanja. Angur kumanja ng ampilya ma ako ang anyang naningar ka Erngeri Uramara. He's from Pigeton Island. Anyang naningar ka. And ang mga...